understand sa kodwa wangichayisa pho manje ngizothi ithemba libulala ngoba kube liyabulala ngabe kade ngafa bengikuthanda stando sam bengikuthanda tutu wam bengikuthanda stando sam.

kulinda futhi same me ngangithanda sando sami kodwa wangichayisa pho ngizothi ngothi ithemba libulala ngoba kube liyabulala ngabe kade ngafa.